nai pau ke fai e hifo fua ki hi hifo e toko tolu. Nai hai ho nau ta avala o ulu taha, e nau omi ko e hifo fua e mawhai mo e tawa ki kau halalalo. Neongo nai alo I be at nau tolu mo ngata I fonua motu I la taha, ka ihe e nau wa umai ki he huli o la tū toi vave I tangi atu langa, na nau kei sino taha, o whakafo tūngai e nau pangai I he tufa o I kawa tari tari I reo reo, na e inu ai e ngata koe si I taha. Koe lea pangai koe hau me he lea whakahamoa koe pōngai, koe uhinga koe e nau hau e hifo aki mai ai tano o upolu ki hifo. Koe uhina e inu wai e kawa o e tari tari e ngata, koe ia na e tutu uni e he tui mo o ngā tonga, e tui a ngata neongo e ne si si I. Kai tau ki kia I neongo tau ke te vāoloa mo hala ki tau ka. Aki e na nofo waha I taha. Na e whanofo ai a ngata I he koka, koe tui hihi fō ia. Koe uruaki tui ka no polu ia me he uho o upolu. Kani a whio I tangi a tūlanga, e a langai a pangai lahi I he api kore ole o I kolo vai. Koe whetai aki ai o tukoro na e mā lohi whau. Pea na e pau, e toko naki, e mai taki pea mi he loto whare o aho me e, pea meila ta kofi. Na e tauhi e to o to onga whakaha a moa, koe ni I ne yafu, mo e uko o upolu, koe whaka apa apa a ngata, ke ene e whehuhu, mo ene e ki, ko mo ngā tonga. Kai tauhi ai to oto onga o e pule whakatupi, ko whetaiaki I e haata kalawa I pangai lahi, mo e api ko tangi atulanga o whakauho I he milo lua whakamui whonua. Nei omi lewa me I kauhala uta ai huli o e whare whaa, a maari e pō la waki, kene whatongia I he hema o e tukano polu ko ngata. Kai omai me he uho o upolu a molo whaha mo tua puaka, e ni whatongia I he matau o ngata. Koe anga ia oi whanofonofo e tau mawhakawa whakamilo lua e pangai o e olo waha o e tuikano kolu. Na iai mua nau ngahi, whau e fitu o e ngahi haa e fitu o hihifo. Na nofo ai uraki a tā ko lātū whakahau I tangi a tūlanga. Kai nofo a lātū ko e kefu I mawhanga ko e tautai. Na e alu, we ewe ewa a lātū kefu ki hahake, pea tō ai hono koloa koe ika, koe tu a kefu. Na toki tupu ki mui, ia kau māwae ai ulu aki a tā, ko lātū whakahau, o ene whānau, na e ui koe vāo tāmangu. Koe rea hihi fō, na e ai ki he o kolo, koe mui fō nuami fō ui, haa wakatolo mo kolo vai. Ko hono uhi ngā, e koe nofo ae whelawe I toto. Koe otu kolo o mui whonua, nei ai ia ki he ngahi kolo e ki koe o āsau, whare hakiri, ne iafu, moi niu ao nofo. Koe empae ia o I uho o upolu mei haa moa, mohono kai ngā I tonga. Nei whema mai aki, ea whewhaka apa apa aki, ai angai no nofo. Na e kai hawhelā kāki. Na e tauhi, e whewei tapui ai tā mā ngata mehe o tolo, ki he ene whehuhu tohu ia ki mui whonua, pe na e malu e whonua. Me he tala tuk whaholo o pā ko e ki motu a taha o mui whonua ko ahome, ko e o whewhine o ahome e ko va e tapunoko. Ai whi huhu ai tu itonga hono wahi wā ko te lea. Nei a whio I he api ko maana ngā I haa mea. O kwhāfuafua ko e tahanima whiknoa tā sā ia, I he lau tau a Ian Campbell ko e o whiwhine o aho me e. O hifo tā langa me I vai, nei ta ane mo ngata o tupu ai a wakalepu ko e te hina o hifo. Na e whakanofo ko kaufo o whare ki he toa, na e tupu ai a tamata ila, le inua, kau mā vai, tapkawa, pāluto, mo whetunu
ie